0: ni nih bebeli yen napi do bang bensin
1: do bang do gepuro ben bensin
0: nalon
1: deng jentang